0: Tetap acu hanya ngaj ai school el ngam isa tu ten ngam is na hanya jangan wi le ngam ya isa school ngaj isa ngaj ia school ai le tu kel 6 ai in angon ane in la tel ngaro chu ya la ngam ni school ai tai an ro
1: hang sitin la hen ai he yi ai chu el mini school el ta wang yo kiran reng
0: ha in ai el ta wang pa el kol sai ke lu ngle kui ia ye hanya chu school ngajek hang lek al tala ke ie na el kol ten ngam tala ke na ngatin la ane peri asa tum sam ye i ai el ngam school isa ngaj el tawa nga ie hek pi hang keran at pasu ba at pasu ie hang story yik ma in sin ie mure tare ta sa chief ten na ane cha mi si lek kui ngaj ko ti ko ti mi ni ha cha ni ikui inyi ka kire chong inyi ka at ta hong cha mi si ha ie ngaj ko ti ku ai mo noi tit cha ai mi a nyo cha school po i nga jang at ko ti ku e ta cha nga ku ten i ai le kha nyo nga che ai le el le se ti nga i po i nga ai le el ngam ta wi ta le ngam la tu leng sin an ne chat ti at ten yin ai me ka yi nga mu yang me ka ne ni ka ni ong ti ai ngo sin mi si ta le ka i ai kiran nga chan ta mo la ta ri ngam ta le ko ren ye ha tien ken nga cha mok le ku ri yang ma le me ka men ye ha tien ken ai afi ta mat ai ngo ne la ngen i he i Boy at cycle lu.
1: Hoi et sitin lahngen nokkin henen ye he ye chuel ngam chuk in kep yo talen ye uniform ik re tak anu.
0: Leng leng ro amateur na chu lek te class first year mi si ya kep ha in a uniform po i hang tukar pa chuma ngajang sandro rukolo ane ye wok wok ta tem ngajate le mena chandra pul tempu ngachum hen le ko ngachol school ngaj lek te ku ane ye L6 I2 sa ha e I uniform ap tang in la mat chen e ye long panu ye nik panu wa sport sa tu ap tang an e hang ha in kon mi si a uniform e hang ni line e mi si ai muk in la yik mari la e l men ngam school e an sa hang yik tang ncc katat yik kon mi si ta uniform el ngam school e sa Hang acha tako yana tengah mana he menere tak atas saringan intui lepot tak kolira. Ngacang anu an acha uniform misi metang ketet. Hangun roh cuci mika telon. Mata in langen iya misi aksam yu angu.
1: Hoi ye ma, ta he hata na me. Vai nang hi man yen terane ta in lahen me. Laen ta laen panam.
0: Hoi ye, fair cin. Ureku ngam roh me hata na cu. Tengam re tan cu laen ta laen panam. Rane ro chu ve vai nang me irina ngen chu nga chi school nga ni lain chu lain we chu nga al ngam panam hineng 1972 he tanai lain we al ngam panam hineng ritep e pin tiang ngam panam hineng ta ngam tegerang al pinam ku kaningen ro wat ngam in ni lek tan ngam panam hineng ngara ratun ritep na cha ta kaningen tamaro ngon tarik kumre hong Macetin lain mentarik aten kon lek almai aten kon lek alia pai at indra luwa at lori ruwa at cycle luwa hangki ngen tarik na inup in langen tena inyi ra pari na arang mane in la tani nang umu poi ai hang len te mane in la tan tra el ngam ane poi ai ane umu min ai wacan lekuk el ngam titep panamine nga ngai el ngam tekerang pinama min ai kun nyamne tisa anu kol kaningen ipan arhing la anu panso de menetisan itu het na wacan eren dalam panamineng pana el tukan umanun wacan heng kang cuk anu ngai ke ten ngai cuac el hineng 1975 ane el ngam panamineng ngai 1975 ngai ke tu lain ngai cuac ta menetang lain na lain ma anu ina tam panam ta cu ai fan sam yu ai lain ba el ngam pinam ngai imene ngam re tak cu Aje tuan, aja yang temerong tarik. Ngam samju cu na 1987 re tan cu aja ane. Kje tuan aja yom temerong. Aje lek tu ku ikhe sel ing tengamu. Aje la el aje lataru ramang latu leng hari cu lek tu ku 1987 sel ing tengamu. Aje ramang latu leng mana ni? Ada kaku cinta tum samju re. Aje nang mai pericu. Kaya ngam samju cu na net wat cu. Ta mena ta loi sam ji teng tam nat wat tam chu ngai mena ta ne ngai ta tane tane sam ji teng tam ta ngamu inung laure si ngati lek tan jin a ne ngatin lain pa tu ngen kol ta nuk in jik ta keng